0: paske hale bi waxtana mom ku nehel la ku bala ku li la wala way yu ngamne dal yow dina la muna jot nga nangu ci muy dem ak ñew du yakamti de dafa jël waxtom paske du tela lacce pour hale bi setti ko way mom dina bu di ñew seen kër su ñewé jamono bu ne dina fa baye dara lolen ko laaj dina ko muna dépense mën na ñew sax set sax mu indi saku malo indi duulin indi sukuru indi li nga xamne dal bagal ñom nit nako de soxla ci dundam bu ko defé teen la tawlen ko lolu amna lu mo out mom su len joxé lolu yeb mu na feyal hale bi school dinel ko bag dinel ko dala dinel ko lepp su taranga bu mu ko ko def mu tok ben bes ne la eh tey de mom munuma ñew fofu sen domi do lon ko wax mu ñew dimbalé ma li dafa am fuma bëggo dem ni ami do ci am ñaari hel da nga tup day amul problème demal fek mom nak tekna mbalam legi mi ngey napa so hale bi bu deme rek mom si lay tambale hale be bari hale amna li nga xamne soko jito ci mom rek pour nga nax ko da fay yomba so defey lolu hale bi mbah bo nga won ko wajurami won ko jokko mbah yoy yep pour nga ñew jefo hale bu lenen da fay yomba ci mom parce que ben hale bi dina hala ne ah ki ma mom rek fi nek ki lu bax li muy defal suma wajuri dima defal taranga bi ni dara du hew amana amul lu bon pour man kon harama nangul ko bena hale bi dina ko meuna tedo fofu nonu te hale bi du ko ñeme ñaw wax su ñepse su ñibi dina ko may halis te tedo bo mu nonu muy def hale bi yeb lu ci de gëna metti moy ñom dañ dey jël caméra ñu video yeb parce que ñom ñi ngey def lolu way fekk ñom luñ ci luñu dépendre yeb dañ ci bëgga dabu lolu naka lañ ko meuna dabo dinañ agasi lolu way ñom dañu video lolu yeb si boba hale bi dem mo xam hale bu goor sax mu nañ ko teddo am nañ nga ko def hale bu goor nañ ko teddo video lol yeb mu nek hale bu jigen ñu teddo ko mu dem ñu jox ko xaaliss hale bi su ñewé yeen wajuri nak ñun luñ leena jangal moy da nga wara baye hel hale bo bu ba yaangi ko jur yaangi ko yar yaangi de ka mom way bes bo mu moy tamba ñeel ben yona mu dem fu su ñewé baye ko hel manieram ak jifam bu hale bi ñewé mu nek ku tayal bo hale bi ñewé duga rek téna di nelaw ba xamal ne amna lum commencé li nga xamné xamuko won lu nga xamné musuko jëf lolu mu ngé féeku ci mom su hale bi ñewé di joyté ay métit baye ko hel yi ay tektal la yu nga xamné bu nekké né dal na hale bi rek xamal né ki amna li nga xamné tambali nako té li neeku ci won wara xamuko won kon lolu wéccé ko dina am ci hale bobu non si boba yo wajur bobu non si nga wara tok waxtana hale bi xam lan mo jot hale bi waye boko baye wara nga laaj ko mune la li bopa be mit wara yan bi mi nga joko prasta mo remu nanti da ne law mu jok dedit waxtana la mom bu ba parce que dafa am fim jëm fi nga xamne musufa jëm ki mo daan ñew waye legi tay mom mo dem kon jarna nga gestu mbiri hale bi bu baaha baaha ba be xam lan mo wéccé ko ci mom lu wéccé ko ci mom bu lan moko waral si boba bo demé be am lu la réré bul yakamti té bul tayal mën nga contact natif si 1123 bu ko défé ñom dinañ mëna jël mbir mi fofu nonu ma ay magum fi mi sa ci am la pato ñu ñu déllu ci waat
1: baraka baake cheikh tidiane yo la moy la lu côté kembal bismillah la programme auto min kanana le west coast radio to natif awa kabo talentan kata talentan kling bi fanan nada nan ko deke nga topiko suto bawo delta fola nyami wolemu human trafficking wala trafficking in persons ademo kulet mi yalon ko ala bulol siata bakele anu niya jibe a bebe dende minna wolomu nyanta tinyawdi wo nyanta tinyaw fanan niya jibe a siata bake sila jamal debi jemi yalon ko molka mol nene puri bela nyanto tinyana nyami abokono child sex tourism bi wala mun topicoti bawo niya jibe gambia jang sanwo sanka tourism touristisi no sotole anunga jeko sambi wo fanam be sila kotake watindin doron abe sila mbaduna touristisi no nyukono so wo kambala nka programo nyina fe komi jamano nyimbi daka nyami bawo niya jibe tourism panam kulet miyalon ko amo gambe ye kukuma baleti anu wati lo miyalon ko banko la fanko fanan ani mol la soto fanan aka sonia bawo niya jibe mo jamala baluo be o fanala le bari community jan ba foka nyamen doron koku kende ya soto le jaw ya soto anu kende ya badamin jaw ya fanan kala fika findi wo dalto wala

0: You're listening to West Coast Radio 92.1 FM, West Coast Radio 2. I'm Therese Gomez, and this Monday morning, it's 11, Pura is here to be with you, have some conversation till 12 o'clock. And we are just talking about the transition from 7 digits to 9 digits, how it's been so far, and maybe some of the challenges that some of you have been going through. If you have any, you can always later call in the program, and they'll try to help you out however they can from their end. If they can't, and it's a GSM problem, maybe they will direct you to the GSM to do so. Good morning and welcome. Nolen def, ak sen weekend ak liggey bu bari bi fani.
1: Alhamdulillah. Jerejef, salamu alaikum, boki deklukati. Mangi tuda Mariam Bachili, di kole Pura. Del si wat nañ fi tay pour continuer programme bi nga xamné mom lañ dé am every week. Tay suñ topic of discussion moy nek di laal tout rek ci affaire yi nombarine plan bi.
0: Ok.
1: Du si hous lu bari parce que tamé boko baye hel yefi alhamdullilah it was successful. Ba paré ñu laal ci consumer parliament bi nga xamné mo wara ñew next month.
0: Oh, ok. Ah. Time bi jotati na pour consumer parliament.
2: Yeah.
1: Jotat na de. Every comme que 2 years jot na ben
0: pas. Yeah, time dafa gaw de.
1: Time mo ha ken
0: de. Very very gaw. But what a timely time tamit pour amko with all this transition like you know. Jerejef.
2: Yeah. Good morning everyone. I am Asia Tujalo. Also working at Pura. So as Mariam said, we are here to continue the discussions and updates regarding that transition. Thank you.
0: Jerejef Asia too.
3: Assalamu alaikum Badingol de tomu alasan ku jabilati tole botale nampura pour gna nga tenten nakachala rek nga mon ko dalé jang ngita national numbering planto bare bi nakacha abe tenten na levaran ka donc nga fangol min fo consumer parliament ni ala sonda ala baraka
0: Jerejef Mariam kon nañu watane depuis boba depuis buñ starté how it's been ñu update ñin ñi
1: comme que yefi dal alhamdullilah dem na true ñepp GSM operator ci yep dal yalla def na yef mën nañu yok suñ nomba ci possible na seen site ñu ni tamit Pura contane nañ torop ci li nga xamne mo nek history dal la ko mëna oyé parce que suma ne history time bi nga xamne mu ngi wéccé ko won time bo mëno dafa joggé 5 dem 6 di nga ne technology advance ton comme légui num advancé
0: dedet
1: parce que time bobu cassette bi nga xamne mom lañ dan fouf wala fompo ko ñu ko lañ
0: gisatuñ ko
1: bobu mo amone nga dem ci radio yoy mo amone télé yu am internet sa amatu won so di nga ne légi technology dem na ci kanam légi lu ñu wax rek comme numako waxé won touti rek la di wax né déklu kati am na ñi nga xamné bétay mu nangul ño yok sañ nomba ci ñeenay déguñ ko ñeenay déga nañ ko ñeenay sax amuy sax naka lañ ko défé parce que borbu set nit ya nga ko ci office bi di wax né man suma nomba ci naka la ko muna yoké dina togn suma mbokki fana fana ak sarahulay suma mbokay bobu champion lañ ci bobu so da nga gis né luñ leena muna advice moy né dal ñu da try pour download señ su féké né am nañ smartphone ñu download su féké né hejna iPhone la wala Android la mun nañu dem ci Play Store bi suma ne Play Store bi moy fiñ dé downloadé WhatsApp ak Facebook fofu lañu dugga ñun am nañ app mu ngi tuda Pura Connect so suñ duggé dañu type Pura Connect 9 bobu non suñ ko défé suñ ko downloadé dinañ mëna dafa yomba naharewut su fekke ñoo mënuñ ko défaral señ bop mu nañ ko jox señ bok ñi nga xamni olu nañ lañ wala señ dom ñi nga xamni olu nañ lañ suñ downloadé Pura Connect 9 bi dañoo top ay 1 2 3 step rek dafa yomba bi nga ne li na la dafa yok señ nomba yi waye du laal du lem ci international bi du laal gam sel line bi tamit so Africell Qcell comme yom rek lay laal be paré tamit Africell Qcell am nañ señ app bi nga xamne ñom señ bopa sa di ko mëna download ci Play Store bi la neka wa di soko downloadé bobu tam yomba na nga mëna yokka sa nomba yi lu dem ci Gamcell parce que Gamcell dañ lañ dé wax né dañ lañ bay faté wuñ lañ ñu xam nga num démé won ñuy wéccé légui tu Ycell ñom dina ci kanam touti né ñew ci second phase bi ñoma gamtel ñom tam second phase bi dina try pour comme nuñ défé nomba muy Africell QCell ak ko miom nuñ yoké señ nomba ñom itam second phase bi dinañ ko am
0: okay ñom tamit way dafa still starté with it
1: dafa starté 89 ñom señ boss
0: wa yeb dina
1: wa gamtel bi dafa starté 49 wa nonu la yefi di nek nek nga xamne dafa yomba luy sey yok rek moy 8 bi ci ñaar yeb nga xamne dafa yomba suma mask man betey dama dé joxé suma téléphone number à 7 di faté na dafa wara nek 87 dina jël time nak pour nit yi get used to re pour mëna xamne li mo wéki
0: absolutely
1: wa ci lolu nonu tamit ñu nge hanga dañ waxone né dañ yokka yefi be November 30th way comme numa ko waxé amna ñi nga xamné betey yokuñ sey nomba ci parce que hejna xamuñ nakala wala sa yeguñ ko dañ ko yobu be no February
0: oh good
1: February 28 2027 na nga xamne do meuna wax ne dafa touti yewumako so may lañ lañ be at bi nga xamne mu ngi ñew moy February té ñu ngi jéma ñaax askan bi tamit ñu bay xel ñan lañu jox seen téléphone parce que ñu say say dañ bari torop mën nañu wax ne ñom ñu ngi am xol gu set ne ah diiw dimbalé ma té koku nonu xamulo fan la joggé té bo baye xel suñ téléphone légui wat li fi ni yang fa WhatsApp yang fa
0: wa
1: Wave yang fa APS yang fa sa bank details yep ang fa
0: sa own bank app sa ñena
1: waaw te lolu xali sang si te xamulo kan nga ko jox mu muna jël yefi dal def ci ay ñaxum wa te OTP code si tamit ñu bay hel tamit suñu kolé né jox lay ma OTP bi nga xamné do leen ko jox waaw dina team may bi parce que fokk na ñu né déglu kat déguñ ma bu ba ci lolu dina jox suma mbokki pole bi fini asiyatu mu wax ko ci pole ñu continue dal
0: jeri jeuf mariama
2: assalamu alaykum jarama mariam on jarama musibe am fulbe ha joni tun ko menen be pura ben jodani on do fi yawtangol on ko men arayno di lebbi do fo halangol on fi di nombaaji beedeteedi on andi joni wondema ko halano ko wadi te menen pura mede welti fi hollugol on an no men hidirno non ko non migration on yari ha hande tun men hebi kibar keso kadi fi andingol on migration on men innono ko gila o September do fuddoto November fotno huude nyande chapantati November ko dum woni kam mayde November kono joni dum don beydama joni yahay ha February ko dum woni hitande kessere arayne den February kam mayde February sayi no men beydi deadline on ko dum woni hara onon jama on fow on sanzi nombaaji mondin on wadi update contacts yi mondin hara en fow den hunde wotere ha hande tum Mariam kade der yewtere makko o wi wondema himbe ben ha joni o accuto hakkil ko hombo jonnata mobile ma on fi yo wadani update contacts yi maadi pura kadi hebi welo welo fi hollirgol on me mari app pura no yaltini app aranu ko men ari do tum men innu wondema a yahay ka contacts yi ma goto goto beyda ko beydete don kon se tawi ko QCell ko 83 beydata se tawi ko Africell ko 87 se tawi ko Comium ko 86 kono ha hande tun baytun ko ni woko yewtere e beydare joni pura yaltini app mo andantama ko dun do wi'ete pura connect 9 sai hika app store ma a wadi mo download a waway wadde update contacts yi ma din fo e der minitaaji didi da way wadde update contacts yi ma din fo hara tampere wota wata ma hen se tawi non an a wawata wadande update al horema wadu fere mo jonnata telephone ma on hara ko neddo mandanta ma da holimo hida holimo wana sabu joni mobile kom aranu mobile ko fi yawtere rek halu woltun tegama ko joni mobile ji din wave ma on noton APS ma noton bank accounts yi ma noton so ko dun taki wana mo be jonnata mobile ma on ko accutugol hakkil andugol himbe wobbe noton be arebe na be wallete harbe bonnante on jaarama bu joni me accia musudda on alasan kan ko de o yewta na yeso men be da yewtere ne on jaarama
3: abaraka bake asi comme ya fo ñame rek sayu ko alhamdullilah mblata ko ñin konole nombal ñing sayn ila fatale gambela nombaw sayem 9 degrees lam wala degrees konontelem bare comme nga faale ñame no rek ni lafta nombaw no mokola foy se lafaro ke ñato wallahi ya la contact sol update wolum natara Afrisolom ye 87 kenyato natara Kiwisolom ye 83 kenyato natara Komiomlom ye 86 kenyato andu ning kom nga fo nyame te nyante la contact sol dama le update la bare mo jama ye kolya ko sorto ye ka fo ko ntemi ya lonko nomba wili lulu wala wili woro le bembulo wala wili fula mbake no nyame pour nga nyimbe update o wente batante la bake bare volatina pour nata ene ny application e ka fay ko pour connect application la mi yalonko e ka jindi rek nata android le be bulu sitano just you know Google Play Store ya ye ny pour connect download ni atara apple lom farang sita apple store you know ye ny application or download ni a download fa kapare you know avec le contact sol scan la le rek ay tandi la ko ny nangamo le beje ense ny falenno with your permission ay la contact sol be update bare bagel ko nga fonu commente ko gamtel ani gamsel wol date ni la faroto bare ni compte application of I understand le atela gamsel line normal ave la atela gamtel line normal bare comium kiusel ani africel ave wol be falina le anyanta falin na nyamen ni obore je farang albaje la ko africel in application on atela comium farang sorry kiusel farang application atela wol be mu application la mu yalon ko mosa yusno pour que la fenko que la falendiro que wala que la faro que la contact solto bersani atara ko ite pour que mobile yusuf ngoy e ko kole bulle isa dino molam yalon ko ilata la pour ay fenko download la mobile ko no application pour connect ning na download fanan ay makoel pour ay la contact sol be update ye bare kana demo la mi yalon ko imal la carte 5 kalabantel siatele ni sa dino mo la imalon ina e fe ko mako ngan nanyin download ngan asi fen download do mi yalon ko asi ne mantora

0: Minkala amanke tonya te oto nga jamfa mo sifal lankana song a yem money dol bi jelimu yalla ko sang simple furo dama le betol bulu wol de ngalone ate abe korela do mandi ngare nga fero min soroje wala min diko natara ise la contact sol kino ila sim kato ko no ya bon yake smartphone ko no so nay contact sol be faling o kola isa ta ya murundi la simple furo ko nga mi rawo fero dama le beje 55 kato simple furo wote nying application ol tano la ha so ala barka ba ke fonyato
1: jeri mariama ndadu tamit hejna app yu bari yiñ am pour def transition bi motax ñeena mënu ñoo xam bana ban la gaay di use motax ñeena ñu ngi still hesitant pour use len comme que yena ngi still am calls pour ne jour dafa nguñ cieñ nguñ sen number si sen phone contact si
2: wa lolu dina ne digala tamit parce si app si bay nañ hel ne app si bari na
1: torop sa wa
2: munuma konté sax ñaata waye tamit man munuma wax né app yoyu nonu authentic na dal munuma sé wax lu bari man luma mëna wax rek moy né ñun am nañ app géné nañ ko so ñu ngé wax askan bi né pour ñu dem comme numa ko expliqué né mën nañu use suñ app bi té mën nañu use service provider yi waye buguma wax kenen né dem lén use apps yoyu nonu because man suma bopa sa xawma nakala té office buma nek tam ñom itam xamuñ
1: té xamuñ ñan hej nañ ñanako develop ak
2: develop wa ñanako develop so luma ña askan bi dal bala nga dem né da nga download app trial nga set na app bi dal correct na na so si xamuté dal lu la or jëlal li nga xamné mo la or tamit wa bobu dal mën na ko wax ci app bi wa way tamit comme ku jaabi num ko waxé tamit su féké né simple phone parce ñu ngi wax rek né smart
1: wa
2: té call yi nga yuma wax né call ci sax yu bari ci ñom
1: simple phone la
2: moy ñi nga xamné ñu ngi nekk ci dex bi tamit amna ñi nga xamné amuñ smartphone simple lañ am té ñu ngi jaxlé tamit so luma leena wax rek ne moy na fekke am nga dom bu am smartphone wala dekanor bo olu dal na la dimbalé mu save sa number yeb ci sim card bi sim card bi yow nga jël ko jox ko ko mu dugal ko ci smartphone am bi mu download pour as connect. Pour connect 9 mom dina la muna ci yokal sa number yeb wa bobu tam benen yon la tamit be pare tamit ñu ngi am QR code bo baye hel wave dañ dé am code bi nga xamné so bëggé fay wala nga bëgga jënd dara dang ko scan ñu ngi develop bobu nonu té ñu ko am ci suñ Facebook bi be pare tamit mu ngi ci suñ website bi info@pura.gm bobu nonu dafa yomba dang ko scan rek soko scané ci sa caméra bi daf la yobu straight ci app bi nga xamné yow da nga def wéci yoy nonu wa parce que légui technology mu ngé wéci ko tam
1: dafa gëna avancé wa dégal assiatu
3: jarama Mariam ha hande tun ko e fi migration on me woni Mariam yewti do halaji buydi andantama ko accutugol hakkil surtout menen ko office amen poura ka won fo airline amen meden hebude call ji onon kilian be andantama ko simple phone jogi don Mariam ko woni wiide do kon ko du woni tawi ko simple phone jogi da ha joni no wodi pehemo andantama sa wadi a waway wadde upgrade numbers ji maadi ko hon dum wadata a jettay contact ji maadin fo wala save ka sim card ma den yaltine sim card on naadamo e smartphone be wadana ma update numbers ji maadin fo ontuma yaltina sim card on naadamo ka smartphone sabu ko non tu waata wadirde e smart by smartphone a waata wadde download app ko andintingol on pura no mari app ko du woni pura connect 9 on Qcell no mari app ko do woni Qcell Gambia on Africell kadi kambe kadi be yaltini app andintingol on tun ko Gamcell tu woni bokkani e o beedugol nombaaji taw te si Allah jabi do ha e der yeso si tawi kambe mo mabbe on fuddi ke rek haray men andini on si Allah jabi on jaaram bu
1: jerjef asiyato legi kon Mariama yaangi jerjef asiyato Mariama yaangi wohon affaire consumer parliament lan moy consumer parliament xamna ne ñun consumer lañ xamna ne parliament tamit fu ñitt ñi dé tok def loi bi yi ñoo dimbalé pour ñu xam naka lañu doxalé ci dëkk bi waye lan moy pour ñom sen consumer parliament
2: suñ consumer parliament moy né ñu dajé bien place comme ni ko waxé won loi yi fuñ ko dé mëna waxé waxtané ko.

0: am fañ ci ko ba paré indi ko ci ñun so ñun suñ consumer parlement ci poura moy né xam nga ñun ñëpp di nak dañ dé jënda man mi sa consumer la
1: okay
0: so yéne ay consumer ci duñ dé xam fan lañu jambaté ñéna ci consumer ci xamuñ né poura sa amna ñéney xamuñ sax né 148 amna wara sax ñun ñi nga xamné ñoy jënd xamuñ suñ right né suma li dalé man lan moy lan la wara am ci lolu
1: okay
0: cause yow su fekké né da nga jënd sa data té yusu loko wala delen xam nga fokk nga wara xam lutax data bobu dem wala crédit bobu dem wala so amé problème yéna yu sérieux ci na dang ko bay nonu rek luwa fu ne amna fi nga xamne fofu ngay jare so consumer parliament bena ci yoyu la moy ne dañ ko jaklel ñi nga xamne ñoo nekk ci combo bi amna benen bi nga xamne dañ ko jaklel ñi nga xamne ñoo nekk ci dex bi
1: okay.
0: bobu moy bantaba buñ ne bantaba moy ne foy dem tok
1: quota
0: ci état bi dal wala ci deka gogu nonu dañ am bantaba mi nga xamne so meeting amé ñepp fofu lañu tok ñu waxtané deka bi lanak lan la so lolu moy bu consumer parliament bi ci combo bi bi du suñ ñël béni consumer parliament def nañ yu bare def nañ ko lu dem ci banjul def nañ ko ci buffa zone def nañ ko ci monument bi westfield def nañ ko oic def nañ ko ci suñ office bi kayrava avenue so yoyu nonu yeb mo la wonne li yagana du ligey legi yagana ci ganaw te dañ dé o niti ñu ñew tok ak ñun waxtaan ak ñun te operator si muy Africell Qcell Gamcell Gamtel nawek suñ ne ISP moy ñi nga xamne ño dé jaay affaire internet bi ci office si ak kiri ñi nga xamne ño dé ngacha ndox muy downstream petroleum moy ñu dé jaay essence bi ci petrol station yi ak broadcasting ñu ngi tok fi ni tay di waxtaan ak yeen so ñoñu ñoonu ñepp dañ lañ dé o ñu ñew askan bi tam ñew tok wax lan mo lañ naxari wala mun ne ñoo tam ñom señ xalaat mun nañ ko indi parce du ben nit rek am xalaat yu bari moy def rew dem kanam so bi yon dañ ko jaklel ñi nga xamne moy talinding bundung ibo town ñu joshuang ak benen place bi moy ne faji kunda ñoñu nonu yeb dañ dé jamba ci affaire ndox ci affaire lampa ci affaire data so motax ñine bi yon hara ñu wé ci comme niñ ko daan défé rek dem tok ben place o gambia yeb moy ne combo bi way dañ dem sét ñi nga xamné ñoo gëna am problème waxuma né yenen place tamit
1: amul problème
0: way nanka jappa géni golo so fofu lañ jaklel wot yoy nonu ñoñu nonu bës bobu ño fa taw taw naka
1: tewe
0: nek fa wax ñu dal problème yi nga xamne mom lañu am té nawek dinañ fa nek comme duma ko waxé Africell Qcell Comium ISPC waye taxut né manjay duñ mëna ñëw taxut né Birkama duñ mëna ñëw Bakaw duñ mëna ñëw Sédékunda ñepp mën na ñëw parce ñu ko défé ci dina né xoli de cabidal Westfield fa jéké ci ñepp dal so ñu ngi ñaa askan yi nga xamne dal tuduñ place yoy nonu mën nañu ñew tok waxtaan ak operator si ñu sét dal lan lañu mëna def
1: okay assiyatu ma ñew si yow ndax ma layte ko question bala nga continue jël lim wax okay ni nga ko waxe yeen nga ko jéglal place yi ni da ngeen bëgga focus nekul na da focus len ci everybody but they would be their main sen main focus
0: ñoy nekk da main gox yi nga xamne mom lañ bëgga dem ci ñom dal
1: okay
0: wow
1: ndax lana tax ngeen pick ñi is it ne ñi complaint si ngeen am joytu yi ngeen am ci office bi call si yeb depuis last consumer parliament bi be legi gox yi ni la gëna joggé motax ngeen ne xara ñu def li
0: yoyu tam bokana si tamit ne comme call si nga xamne mom lañ doon am bundung bokana si faji kunda talinding yoyu tamit bokana si tamit way dañ sét tamit ñu ni tam suñ bop ak gestu ne sét gox yi nga xamne ñu gëna am ay problème bo baye hel bundung
1: ñu jégué nañ bundung lool ko na ñu na bundung ben la
0: wa so history dal won na la
1: 3 o'clock lañuy jog
0: moongi ni so mota tamit ñu target place yi ni so suñ joggé ci place yi benen consumer parliament bu ñëwaté dañu déma ci yenen gox ay man jaay yang fi bakaw yang fi key point yang fi man mu joggé key point sa ndox problème la so dañu def step by step waye comme ni ko waxé téléphone call ci tam bokana ci tamit pour mëna xam ñan la ñoo ñëkké tamit parce do mëna bay ñi nga xam na ñoo am problème bi gëna am problème dem ci ñeneen yi nga xamne hej na tané né
1: waaw okay jërëjëf
2: ancienne okay mariam ha hande tun menem be poura be wonani on do e der yawtere amen meden hebude programme yu ete do consumer parliament ko october ñande sappo e jeedidi insha allah men hebata consumer parliament sa ndartinike consumer parliament fayda buri duubi sappo meden wadde consumer parliament e der duubi didi be duubi didi men daara place goto men wadamo kon do no woni consumer parliament fi onom be meeda nanude consumer parliament consumer parliament ko dum woni honno ente lang menen onon customer be on aray fotton e horebe company ji be jonnaybe on service ko dum woni horebe Africell be horebe Qcell be horebe Nawek esen gondiyan e courant on radio stations yidin TV stations yidin petrol stations yidin e jonniraybe internet service nde nyalande ko fo fottata wona yewtugol bay sa ndartindike do si on tigi hebi complain maybe ko 111 kolata customer care jonnabe complain ma kona meda hebude chance on fi wadgol mitbe horebe di company ji menen purano men inne bay ko menen lamu ngun darni fi ndargol golleji mon din min inne joni e der duubi didi yo men addan on o jamaado hara on ara yidon e be horebe di company ji yewtidon e mabbe problem jidi won don hebude din di annantama won on kooli labi bu hara problem jidi wadani solve aron yido e mabbe haldon e mabbe ko hondu woni problem jidi men dara men wallito on ko honno complain jidi wadirte solve wona wasi on tigi yobay fi argole on ko don do ne nyalande ko free a yobata hay fus ko dun taki e gal do hikka si Allah jabi ko Westfield kam munuma ko don me woni wadde consumer parliament on onon test ngon sengo dum fo hidon wawi arde se tawi kade harawana hay complaint jogida hara ko beyditare yewtugol e mabbe hollugol be service ji mabbe din anko hundum falada e service te hara ala ko non service ji dim beydirte dum fo ko e der yewtere wawete hebede joni meden fala nde nyande se Allah jabi wadon fere aron nyande sappo e jeedidi october on Westfield ka munuma aron don yewten en fo famandire e mabbe se Allah jawi
3: ala barka bake kani ko bi puran kolle be jan pro na le kacha so ni second phase volume consumer parliament ni a moy consumer parliament ka mo bengol timi ya lonko pour aller a kerkere pour clientol mi ya lonko wolde ke munafang service sol la mintata ko internet hol bang wala GSM operator bang wala essence nal bang wala OMC wala ISP mon ka internet hol di molla you know wala Nawek bang ko rangoni jola ko la momo ke munafang ni service sol rek alon ko ni programme mo la programme alti ni programme dun abe kala ni october karo men kana na yetili tang aning woro la soto wala ngola be kala anda be kala Westfield youth management bare muye ni programme sa volume ni ko laftane clientol me yalon ko wala ke munafang ni service sol la enin men kanyin service sol fango di la ila kontiol pour na ya nyoje natara kol ya kube mobulu wala ñin ka dalé bé la lafta mën yalon ko lafta wolé senia wala problème wolé bi yé mu yalon ko yalla irrelevant lafta pour ñing service provider wala ñi operator wala ya pour ya fixe mais invert la dolato wala ngola pour na yela ñin ka roké wala yela kola ya da wala yela bata da fojé ñing ala sonta fon fon yalon ko assez fixe no djéjé ñing kontrol ba fixe le carte ni a djibé ni té problème soto bi ñing GSM operator ikila 111 le call wala natala neweklom ila 1669 call so ni wol call ila agento mi je ni wala ka diamo e buka chance oto pro ila director ya diamo wala ila director general wala ila managing director ina diamo bare ni programme nga Kenya mem pro kuntol mo yalon ko wolle ka kubol tamandi je fa wolle bina sila alesi alal nyati de nyola fa ngo fembe da ya fae nae ko ko ke no jeje yake na takira no fana aya fo ko ah nsofo wati kari karo ni aji be problem jamal bi je mu yalon ko softale ning programme sifa le a solve ka tata ni aji be gunyuro ya ya problem sifa so to le le jolto you know anim dola jama jama jama bare kabiri nata ini mol men nyanta diamu la kabiri diamu ta rek ah programme ni nata solve le woto ni atara problème be bulu bare ning programme ni aji be ban nga kere kere dole mun tata ko josu wang nyol ibo town kata talinding kata faje kunda kana fo bundung wosifal nga kerke wolle bare ning ayatra itemam bonin dulal to fana madama ebe gambe kono jang ebe ngi savisol yuskan isinano lungola ning atara kolya dale be je ni afo je ni ara sonta hanna mang jarano je bare ntol pura be taral jele ka safe andum wol kuntol fanang ilas ila ila ila mako yoral be taraje ka safe e bagel ko ning ya foko ning lung kari ba fix la imanna fix antol pura be normal ala ka foko ale kari lahidi ko albe ning kelaye bari hani sain almake fo mo neketa ntol bal mako ila ning fen ko to le sain ning ala sonda
1: jerjef sude amna lo xamne ñu ko fay waxtane ci consumer parliament bi o amna lula jaxal ci affaire yi migration in 7 digits bit 9 digits yang say am challenges mën nga ñoko right now ci programme bi ci 70330 moy 7000330 7000330 Mariam ya ma holde da nga bugga ma yoka
0: yoka si yoka si 87 bi
1: dafa gi number yi suma waxe lolou ñum xam nañ ne dañ fa yoka 87 bi wala ñu bañ ko yoka sa yeb dina dem
0: dede way nonu lañu def be nga xamne dañ ko min waye buñ nekké ci 77000 bi bo du dem di suma mas gi nga xamne yene dama de bugga wa slip ma xalat ni dama waro 87 fokk ñu doore ko fi
1: way xam nga lima ci ne so oté ak 7 digits reminder bi will always remind you suma mas may holo ya mom maniko dimbalé ma xamna ko way be novembre duma ko daf légui nako wax nak be février
0: ah wa hara yo hara dinay ngisi after programme parce li do dem
1: we just it and that is very good pour reminder bi di fatali nit ñi né xamal fatali ko né légui tém nañ 9 digits yokal 7 8 nangam 8 li 8 lalé
0: wa nga ñu gambie dañ mëna faté tamit bala duñu duma né ñep nak dé way dañ mëna faté buñ bayé rek dañoon ah wa baxna ñu continuer ci tam té bu égué novembre février sori lay dafa dafa dok
1: wa dafa gaw
0: so ci lan lay nek ne ñu ngi septembre legui tay ñi ne in almost 2 weeks
1: wa
0: octobre jot na
1: okay
0: so te su ere february su wer bi deye dañ ko dok so bobu suma mas gi dinañ perte de ngay tok nak ne haral so dal askan gi dal try lañ ñen jëm di
1: okay xam nga lu dal le sine suma mas yi update lañ de contact ci de way pour ma dial call be legui dafa ma lol dama still continuer su ko fi fi wax ko way mu nga mané ko yo xamna li nga wax bay ma rek ma continue so su de amna lo ya mën nga ñoo call 87700330 pour ñu dimbalé la ci affaire consumer parliament bi o 9 digits nekka légui. Yes Mariam,
0: té comme asi num ko waxé won ci kalama pool ak man tam numa ko waxé won yefi dal consumer parliament bi mu ngé dem mu ngé xew ci wér bi nga xamné moy ñew octobre 17 té ci monument bi la Westfield bore alvihash fofu nonu ko wa alvihash Westfield
1: wala gamtel office bi fofu
0: gamtel office bi
1: beba
0: wa wax nga diga beba waw gamtel office bi naka la tudé bajul pharmacie ak alvihash yeb mo djégé mu ngé do 12 o'clock ci bëcëk la yefi di start so ñu ngé ña askan bi yeb ñu ñëw té ma joxé tam exemple si nga xamné mom mo gëna ci consumer parliament bi consumer parliament bi dafa important bi nga xamne so indi sa problème ci saasi mën nañ la ko fa fadjal
1: okay
0: dafa dess ci complaint bi xam nga amna complaint yi nga xamne su fekke lu yomba la comme hegna data la wala seigne na credit la dinañ la ko mëna dafa yomba bi nga xamne dinañ la ko mëna fixal ci sasi waye tam dafa dess ci complaint bi wat mun na am ñom señ bopa fokk ñu haar be dem ci office bi mun na xam da lan moy problème bi amna bi nga xamne mom lañ amone ci OIC goor gi dafa ñew joxe complaint am mom gi dekkaku njur mu fa betay té ci community leader si la moy ñi nga xamné su féké da nga am problème ci ñooñu lañu dem parce que yéne foké na gën la xam ci community bi
2: okay.
0: So dafa melni ku am problème fofu gunjur ci mom lañ dé dem ñu dem ci walé ndox yéek lampa yéek yoyu so ñom mom dafa ñew mu complain affaire né ndox señ ndox bi dafa honga té biir dafa hoot té leen dem so bu mu waxé lolu fofu nawek ñu fa won ñu ni tam ñu fa won té ñun amna ñi nga xamné dañ dé to fofu di binda lan moy xew nga xamné duñ faaté parce nit ki tam bu ñëwé be jambat fokk yow itam nga bay ko xel nga binda ko su féké bindu loko sa nga faaté lukuko so bu yefi jéhé ak yenen yenen complaint ñu fa won ñu délu ci office bi ñu ni tam ñu binda ñu communi waxtaan ak nawek ñu def suñ investigation nawek tam def ñu gis né hakañ bo hol bi mo am problème té nit ki tam do mëna continuer di nan ndox bu bon so ñu
1: dafa expensive pour ñom which means dañu dem jëna ndox té ñu ngi fay ndox bobu tamit té
0: du ñëpp mëna tam né hej na kër gu mag nga né da nga nekk di jëna ndox tamit dafa metti so ñu tej bo hol bobu nonu ñu jema sé solution buñu gisé né ñoo félé mo gëna jégé gunjur ñi né haara ñu séna dinañ mëna jëlé fofu ndox yobu ko gunjur wa hanga tam lolu benen ligéy la dina né jégé way batay sorina so ñu jël project bi né ñu jëlé tapé from ñoo félé yobu ko dañ gas from ñoo félé bé gunjur pour mëna yobu fofu ndox bi jël na time but alhamdoulillah dina muna wax ne legui gunjur am nañ ndox bu set bu tan te degatuma fa ben complaint bi nga xamne dañ wax ne ndox bi dafa honga wala ndox bi ni so bobu nonu rek mo la wonne consumer parliament lu important la parce si di nga ne hej na complaint nga nawek munu se def dara wala hej na ñu ngi am yenen ak yenen dal munu se jot ñew nañ ci ñun def nañ ci dara té monument bi tamit bobu dañ ko jaklé lawon ñi nga xamné ñoy né differently able suñ né differently able moy ñi nga xamné ñi mënu ñoo gis ñeenay mënu ñoo déga ñeenay xej na mënu ñoo dox tamit ñu ngé tié banta wala ñu ngé tok ci wheelchair bi té ñoñu tamit gambian lay am nañ right ñom itam ñu ngé jëna señ data ñu ngé fay ndox ñu ngé fay courant ñu ngé duga ci moto yi ñu ngé use internet bi ñom itamit di nga wax ne munu ñoo gis wa ñom itam nit lay so ñom lañ ko jaklé lon té dina né consumer parliament bobu was a success
2: beautiful
0: ñom ñew né jambat né suñ jëndé crédit
2: wa
0: duñ dé muna call parce ñé né duñ déga so callé do muna déga ak ki nga waxal hay na ñom né ñu bari dañ dé muna communicate so dañ né dañ ko bëgga ñu operate aussi wéccil lañ ko lu dem ci text so text bobu nonu nangu won nañ bes bobu nonu ne dinañ ko nangu because ñom itam sen CEO si dañ fa dé néka muy CEO Africell Qcell Gamcell Gamtel naka nawek ñoñu ñepp dañ fa néka déklu
1: ci fa CEO yi néku tamit high level management
0: high level bi ñi nga xamné ñoo topa ci CEO bi wala kenen ki nga xamné amna doole ci operator bi so nangul nañ lañ né dinañ def voice bi ñu def ko to text ñeneen ni tamit hej nañ nga xamné mën nañu gis mën nañu déga dañ lañ ko wéccil tamit wa be parañ amna ñi nga xamné ñoo dé tok ci wheelchair bi ñu don complainer dañ dé bëgga dem ci nawek bi wala dem ci service provider bi té escalier ka am té bo bayé won hel tamit buñ jëk ba office yoy escalier ka am té ñomi tamit dañ bëgga dem fay señ bili duñ mëna dem ék bi dafa metti té dafa very degrading tamit yénay yow nga nekk ci wheelchair kenen dila wara ikati ñen dafa waw néxu dal ci xol té ñomi tam bëgga naño free so ñi né dañ bëgga rams pour ñu def ko ci offices yoy nonu bo haw mana bay nga hel bo demé ci service provider ak nawek bo mundi dugal légui ñu ngi am ram So bobu jarut niti pous la ñom señ bop comme ñu mune ñewal señ bop fofu dinañ mëna duggal señ bop ci office ci lo so yoyu no lu tuti la dal yi nga xamne mo geena ci consumer parliament bi amna yenen suma neké di lim fi ni time dafa dem té duñ mëna continuer waxtaan bi
1: jërëjëf assetu
2: Jarama Mariam ha hande tun musibe am fulbe ko yewtere consumer parliament on me woni do te e der yewtere Mariam ko du woni ha joni himo halande jama on nafore consumer parliament fitu jigol on jama on wadi fere on ari e der di dubi yawtudi fo consumer parliament ha joni sa yi meden jokki e dubi didi meden wadde ko nafore ko me yi e mun kon bay comme no mi haliri aranun horebe di companyji Africell and Qcell Comium Gamtel Gamcell internet service providers web and radio stations yiding tv stations yiding petrol stations yiding be fo ne nyalande haray hibe don te no mi haliri non rek nafore buy complaintji buy men hebi e der di dubi yawtudi hay si tawi men wadani solve complaintji dim fo 100% andare tawa piji buy ko wala complain menen pura men dari ke ha men dari wondema din complaintji no di foti yarde non men arta tun wala complain men accitama yaha men jodoto men etta indema men etta telephone number ma men landoma no wodi complaintji de andantama nyande consumer parliament on e horemu

0: ɗin ɓay kono woni e yaltinde mbuuɗi mon ɗin hiɗon sooda crédit, kono woni e yaltinde mbuuɗi mon no sooda cash powa, kono woni e yaltinde mbuuɗi mon no yoɓa bilji mon am no faalira ɗon noon aron yewtiden e maɓɓe am kamɓe on tuma ɓe jaaboto on no woniri fof. On jaaraama boy.
1: Alabarka bake comme nga fo ñamin rek ñin consumer parliament ñinantaɓe kala ñin karo min kana walla octobre karoti nayi tili tannin worowla soto andaɓe kala Westfield le youth monument ɓe start la 12 le so programme lo mi yalon ko amang jeri ki afoko a natambe wesla le nin nata je mbe sira le you know jandaka bang an hanne atara ha e haji la soto it we tambe kan je ma fongala e moltara je from 12 o'clock ata fo wala ro ma fongala nin you know kuma le be dai lafta mem fola wala ko ya ko mo yalo ko ati ay tele batandi wala do amang kete bang para ce que il a community andu yaje ko ima representative soto je ise jam tambino je less than 10 minutes fang ya maiko dila ye la bata da vole ye la kole ak wa fo deni ba jela ko you know they will pick it up mol ba talale you know pour aba sa felale andung e complaino ke men kunna fo you know operator lombang je sam operator lombang fo nawek lombang wala fo ISP lombang fo la petrol station wala issue lombang deni ba jela wolbe la sa fero kale be la complaino talale ntol fanam be complaino talale bare ntol ni ba jela ko from time to time ntol be normal so problem jamal bi je mu yalla ngoy ka solve no instantly so ajibe rek natara ite be tambe kan ya je ko molle pour aller be sharing anin mol mi yalla ko e problem wala ke Allah e rewol la ilafta problem wala ngoy solve ila tambo ye dunje ye la kola ko foje ye ke sababote pour problem ye solve ila community be content wo mo kulete mo yalla ko kala achievement to ite fango ota kuma ya tabakere mo kana mira ko ala time le be wesla bre tambi je han ye 5 minutes da mal keno je nim fana amanke pour multi mo yalla ko kola ko da mal soto nga mol soto mo yalla ko experience ta bari bagel ko mol bete do ko kala no man sakonda wala mol bete kala no service provider te so ding ay tara ko e fanan amanke ko la dayo so bari idea le so to mi yalon ko you know ya mira ko ni mol ya use mol ni mol ya ta fo you know telecommunication site lo ma wala fo petrolum site lo fo la water and electricity lo isi na faranje ye o ideal di mol la mba ta la ko ngalo ne ko you know ngin dina fon se nyo konoto dia
2: jerejef consumer parliament be comme exemple bi nga joxe affaire gunjur ni ngeen dimbalé gaay pour sen ndox be style ñeenañ nañ mëna dinañ complain ah pour dang day ciow ba sona affaire de no some of them still satisfying with GSM operators or with nawek same challenges you guys dey face be tax na haj na ñeena modé tax ñu né ah li duma ko fulal jarut may sona sama bopat di dem suma pare mën naa kool gaay complain leen dara duñu ceññati dinañ waxati ni dañoo ñëw rek wax ñu wax yu neex ba pare ñu taalalati dem seen yoon.
0: Loolu daal duma mën a wax ne noonu lay demee parce que ñi nga xam ne ñëw nañ ci consumer parliament bi seen soxla bi nga xam ne moo lañ fa indi woon faj nañ ko te comme nu ma ko waxee su fekkee ne mënuñ koo faj foofu noonu ko du complain yu nekk la ñoo mun a faj foofu noonu lu dem ci waali ndox dafa sew ba pare foog nga def investigation foog nga dem toog ñi nga xam ne ñooy the right people cause comme man tey ma ne la suma ndox dafa def nii ak dafa xonxa wala dafa tilim wala dafa am heer xanga ñun mu toog foofu duñ mun a xam ne dafa am heer wala amut heer foog ñu dem toog ñu waxtaan ñu ni neen puura ak nawek ñu mun a investigué dem foofu noonu def test ak yooyu noonu boobu wan la nga jógee foofu see naka ngay implémenté ak naka nga ko doxalee ba yëfi régler so moo tax ma ne doo mun a toog foofu noonu ne di nga ko bugg a baaxal yëpp ci bés boobu noonu foog mu jël time yeenay dina jël benn fan yeenay dina jël benn monte yeenay dina jël xëy na 2 days yeenay dina jël benn 2 months dafa des lan la waxuma ne noonu la waaye problème bu nekk am na diir bi nga xam ne moom lay jël te ku mun di ñëw foofu noonu maa la garanti ne dinañ sort sa problème out cause ñu ni tamit du ne opérato si rek lañ fa nekkal ñu ngi fa pour askan gi moo tax ñuy oote pour askan gi mun a ñëw duñ ne ñoom rek lañ war a dimbale bàyyi ñi wi ci digga bi lañ nekk daal so foog ñu jàppale askan gi jàppale opérat

0: Yow, no def. Yaangi melni ku am stress de.
1: Suma credit bi jeexna. Ma ngi won ci ay waxtaan yu graw.
0: Yow loy stress? Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma? Lay lolu?
0: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su Khalidjami. Mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak.
1: Haral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
0: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
1: Tchak tchak rek
0: nga am sa credit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
1: Lolu yombana di. Mënon na use credit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afussel ñu né la né, ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
1: Kon xara ma sét ba xam, té du start wu tri tu xass la.
0: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok, bay ñaxabe toy xép afussel ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
1: Waaw, li daw na di. Kon afussel dal yombal na suma bes bi.
0: Waxon na la ko dé, fu nekké ni dal, mën nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak, del fay bor.
2: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: It's an expense for your business. When you are calculating profit, that will be deducted. But if you don't do the withholding and you are a large taxpayer, you don't do the withholding, or you are a government agency or a ministry and you want to file it as whatever expense, that will not be allowed. It will not be allowed, especially if you are a business. No. Because you need to have withhold this thing and come and pay to GRA, then we will then accept it as an expense. Because the law says you should do it. It's do me, I do you. If you refuse to do for according to what the law says, the law will not also recognize your own as an expense. So please, we don't want to go into trouble with this thing. This is a partnership for development. The taxpayer and the tax collector are partners in development, and the law is clear. So let's follow the law and do the withholding. Okay? Thank you.
1: Yeah, thank you very much, Henry, for that. Jerejef Henry, ñu ko jaajeufal bu baaxa baax si cadeau yoyu. Légui dañ bëgg dugga si ñaareli benen haaj bi, because rental income bi dafa am ñaari haaj. Amna haaj bu ñoo ooyee residential, amna haaj bu ñoo ooyee commercial. Waaye dañ ko starté si commercial bi, mooy nga samp place, jox ko ay nit ñu def fa business. Mu ngi jël exemple si banque. Mu am ko sampa kiram mo def fa ay boutique banque bi ñew mu rent yépp légui sa di nga fekk banque bi mu rent yépp sa yeneen staff sam yi dëkk fa ñeneen yi ñu def fa banking hall bi ak yeneen offices yi pour customers yi. So su boobaa li nga xam ne yow banque bi loolu la laa fay si wàllum louage bi dafa depend nag lan ngeen agree. Waaw, su dee weer bu nekk la moo fay lu bare bari, su dee 6 months la, su dee 1 year la, then su feeyee loolu yow balaa nga ko fay yow bi moom banque bi balaa mooy fay yow bi nga xam ne yow yaa moom kër bi loi bi jox na borom ñu nekk si banque bi ñu didoog li nga xam ne mooy rental income bi ñu didoog ko foofu noonu 15% la war a didoog out of li nga xam ne loolu lam la fay. Den su boobaa moom dafa war a remit xaalis bu bu tuddi GRA, den GRA dinañ ko jox withholding certificate boo xam ne ni yow bi moom kër bi, parce que fi mu nekk ni yow yaa fay tax bi, yow yaay moom dat certificate boobu pour yow la. So da ngaa gis ne léegi itam agency si wala ministry department ni nguur gi, am na nguur gi am na place yoo xam ne ni seen department si ñu ngi fa ñu ngi ko rent si ay borom kër, parce que nguur gi seen nekkul ne am nañ place pour seen offices yi yëpp wala seen ministry yi yëpp am na yenn place, soo demee dañoo louage. So ñoom tam ñi nga xam ne ñoom ñooy louage foofu, nguur gi jox na leen doole wala loi bi jox na leen doole bi nga xam ne ni balaa ñu laa fay yow ki nga xam ne yaa moom kër bi ñu didoog li nga xam ne mooy louage bi, rental income bi, si xaalis biñ la war a fay. Waaw, so nañ try rek ñu sàmmante si li nga xam ne loi bi loolu la wax, nañ bàyyi xel ne lii loi la, nekkut ne ki dëkk foofu noonu wala ki ko rent moom moo ko def si coobeeram, déedéet loi moo ko dooleel pour mu mun koo def. So da ngaa gis ne su boobaa ñun ñëpp suñ toppee loi bi li mu wax rek den liggéey bi dafa yomba. Waaw, kenn du si am jafe-jafe, parce que yow bi fay tax bi ak ki nga xam ne mooy collect tax bi, ñun ñëpp suñ jubluwaay mooy pour réew mi mu dem kanam. Waaw, so da ngaa gis ne su boobaa suñ si jàppalantee rek dafa nekk liggéey bu yomba. Saane.
2: Ok, abaraka baake Henry ani Babacar ate lamal ansan nali continuer a kaccala ko Babacar ne Henry yaa fu ñaam bi kacca fanna naata a bundaam na wolon rental income tax ti ni na rental income tax ka hakkilo bana ko fanna fulalon residential rental income an commercial residential commercial rental income ko Babacar yaa fu ñaam fanna fulo fulo mu gata residential rental income wolon muliyana ko ye dinkral soto wolo bun corral wala la dool muyana ko ye luas molla moolu sabata je ina dimbayal o molloti mu yana ko yende kaw na wona mo jole ko Babacar yaa fo jannimbe fu fula kaccaindi o tumo corda tio walla din créatif on wala ko do inta ka samba jiyare pour ka jo wa sa loi fali ndare ka itande ko etim men ko tebe loi so la ni nakorra kono ni na dimbal bi ni ba jo la karo kono wala fo kar sabar wo san kono signa klinam ban a loi en fo ko ko do ni jani ba jo la yenta 8% wolon ke mo ke me yenta dalsis na 8% wolon dalsis sai yenta ko bondi je 8% yenta ko bondi je ko ni obi kaf nyoma de ni sa samba jiyare na official do mu yanako a rental income official fo mi jan kani finne sa samba je wala jiyare la bunda bunda do jafo a ndebe loi so la dinkla carre so loi so ni ko 8% ni wol bondi je pour kana ka jo so ni 8% no ta ya jo jiyare den ici kuma karo wala sinni ni karo ke mun kata wolon 8 na tax ni mu yanako a certificate ni mu yanako ay tan ko ina mo njole e se o niwo ko niwo certificate o chika ya dile se se o certificate o yamur ndi asamba korati wala bunti ya kadu ni bunti yen san ko na fana nyene ka namo njole so na ba namo njole na le kafu nyoka kay to la e bajo nyoka ke kafu nyoka den saitem mo la to nya nyene ka namo jo ba nal was la mun be sabar na korra ko no e 8% no wi to lin taxi o bondi ko do ko no la den sa e se o bondi ala namo ko nyene ka namo njoy den se tax clearance ya ka sinandi ko ayal na mo jolo julo mandala ne wadi flanjon do wolkata commercial commercial residential income commercial income rental income a wolo mu yanako hansan gambe je niaji banko mbe yirwa kam bakel adun development fana mbe yirwa kan ninata loro la bon anin corral adun molke lo magazine ol wala official mu yanako anin wala department ol e kam mon la dulal tay ke rent adun fana ngo rent nim fana loi fane sembo di jiare wala mulu sabar nje pour sin namo ntaka jo ko luwa funya moyano ko masa kundala kundala mo gana ministry department wala agency sol wala diplomatic missions moyano ko e be sirira banko ko njamba yama ka gambe diwli ni mo la dinkral tay ke luwa si so luwa yum funyi ko len ko janibe joro ke la ite accountant moyano ko le ko kodo tamande ni department do den e si kuntundro ke o 15% janiba samba di la korati wala pour ya samba jiare so mo kulti moyano ko luwa e sembo di ite accountant wala moyano ko ko matriel na flo la pour ke luwa so inta ka kundu ka kani ka jo eden ite accountant wala momo yana ko ite ke kodo luwa so injo janebe o ko kodo beci kala kadi korati wala montant dum kanyindi yenda bar is commercial resident commercial rental income dum deni se 15% kundu do ya samba jiare ni ya 15% kun ya samba jiare deni joro ka den jiare be certificate de la pour ka ko ye tax injo lo ngara 15% deni sina 15% chika ya mo ni korati wala din korati wala ka ite ni ko ye commercial rental income da yajo atoya la den na fan bo filing kale asaitan di jiare ko atoya ne kaito filen di mu yana ko 15% commercial rental income nan na luas la lumbe na ko ra ko no ngam agency wol wala mo sakunda la kundal di ministry ko ye ko do mbondi na luas o enkono so nyum kulti mu yana ko momo yana ko e be luas o la dum fanam agency wol mo do wala mo sakunda la bundal mo na ludo ko len fanala so luas sembo di ala 15% al nda ka bondi commercial rental income do pour ka samba jiare so nyum kuldi ma ko be mol be dan mu yana ko be tama ka nyum fanna fulo la mu gara residential rental income and commercial rental income ko e se nda ya ya bule hakilo ko no adum fana e sa tama ni ko luwa fo nyame e sa de kan ngatan kuso to je awre se jiare fana do ko ta pour ka sonandi den si ma ko mo ni ba gwar kan den si continue ki warol e kachan nyaru do mali.
1: Ok, abarka bake Sane, abarka bake Henry, dan mbibrik sutungo tala rek, ni mbota je, chala ansi muru na ngadi ya mwenye kontine.